0: Awa le ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa maa ili faa iti ngā. Ele na ole inu ulva iti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le faa iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua ili fiva rumatika. Ma ele ai lava se tasi e manao e o se e pele ili nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e faile si aki ili fo mai fale a inga, o le tausi mai ili a onga, po le fale talavai, e vave, fringo o fie, ma le mea silio na tāua, e le to tō ngia, e ma fai foia na faile tui ili pai silen, e ki lia ato ai. Saula ia sa moa, ili nei vai tau ili tau mafana fana, ia tau si ili leina yo tato walo ma whanau, faile si aki, ma fai loa le tong fitinga, mo nisi famatalanga, sa ili ana ilunga le social media, stop sore throats, pe asi asi ilunga le upenga ta failangi, stop sore throats.nz.
1: Ooh. Ole wasal ad. Ha, seki. Ole avano le leilea. E toi wha manatua tuwai tui pui pui o le fulu, mo le vai tau malulu. E ma fai ona wha tonu loa lau tui pui pui. Ilunga le upenga ta fai langi bookmyvaccine.nz. Pesa ili ane isi au o nanga fale soi fua malolo ina o lo o latane ya te oe. Ve tau ya le osomai o lisi ad. Ai wo umo le fai.
2: You're now listening to PMN Samoa.

Whaafetai Jesu, le nei vaenga o le afiafi. Ia, o le vivi inga le nā, ia mai le tātou. Au fai pese mātango fie ale Peace Chapel. Ina nei fai vaenga o le afiafi. Le ua, se mai le tātou taimi, to e se fulu ma le whaminute o na tā loa lea. O le hitu la e valu. Ile nei vaenga o le afiafi, tu sai fo i ma le tātou mafutanga. Ia, to to o manino le nei, ma le polo kalame o le fiafi manuia, fai ele leo vai vai e fai mafunga tāmu moli, le fionga to to li i a to filau nina kirifi a lai, e mai se le mātou au finga luenga le nei vai le fiafi, ia mai le fionga le fatonu, le sunga le seiuli, savea le ofo tonu pesta, te nane fo le tapo inga le sunga le fafengainga, ia reven savea kilika mese eli, ai mai se foi, ia le pulenga, ma le mamalu o le PMA in Samoa, po la wala leo o le tasi o lua tesi lua fa mo ne nei vaeng o le fiafi ma tu te tu lima ma fa ta lon fa tu le suafa ma te ngofie le suafa manu malo le suafa sili sili ese lu da tu li yesu ke viso ile nei vaeng o le fiafi ia manatu ia ole ale to te ina ul fa o pe o te to sa sa ina le fala e pe o le faiva o po ula ai o te le to e o fanga ina fo ile niu loa pe o te to e pa pa ina fa tupe mulio ta ulo fonga a wa o pa ia lava mai le vavau e o o ai le fa vavau manatu le ai le ave tele mai le fa lo alo ia o le fo i fa to a to i taliu mai a wale tato ma tanga wolo aso lo masina ia pe fo i ona tato vala vala i nisi fo i o tua to no a ai mau alunga le viinga o le tua le nei fiafi ia wa a mai lo o to soi fua masu ma to wola vai vai i le nei vaenga o le afi afi o le fefi manuia polo kalame masani ya fiafio aso tofi ya se yo foi ya fiafio aso sante tasi ile tautua fa a wala wala leo ale se loza mato a sale ne vai ngole fiafio moli le ngang fa aftai ya ile ftalenga ya au matangi mtitilani alo ya plftalenga ya le sa ya malitato 65 bilingual show ya malafiongo fulfa tonu ya peona ile wauni na le la ile tato maftanga fa wow malon tautua malofo ile on sai malon tawatai ya ile fonga fonga ina o por kala me se sel tato ala leo ya wa fo ile fa fonga tapo ile tro ya masalo wa fa longo tangi au fo i la auto fa fa fonga le tata longo la wala leo o le pyramid sa mo wa o le vai tole nei mana tu anta tu mo ka ko le wi lungo le fa mo i lungo la wala leo le tio te tonu au kila ni nei wa o fa talo fa tu fo mo ki ki angalo fa ta lo fa tu fo i ina yo ta ma fa le nganga mana yo ti na fa le nganga ma malo la finga lo nga to fi le tua ia yona tu langa se se mo to vine se se o lo o to tau tu ai ta wasu ina ile pu vai le ola a wa lava le upu fola fola le tua ma lo se fo ma lo ta talo Mahalo le ana popongi. Ia mahalo foi le timai. Ito tonu o tau vini taitasi faafitai. Awa na lese a noa la o tau tutalo. Ia le tau manu faiva matiute. Ai meise fi au mga aluenga. Fianga iai. Ahalo matama whanau sa moa. I so o se matata. Mahalo le unsai. Ia meise foi na yuk tamama na yuk tina matua. Au sina sino le atunu. Mahalo le tapua. Ola o tau... tapo inga leo leo au lo fai mai mauta malawa ya pifo yo nei fata ngai nai le tautu ala wala leo nei al pimen sa moi to tonu lo fale ya po lo sa foi ya vi ele tu fa ftai fa ftai foi ma futa mai ne vango le fefi ya ma to se tu ne vango le fefi fa malulu ona ya o nisi foi tu to no ale ma lo fia ya le fio nga le tu tu li ya pi ona se e tu ai a ole wa se mai foi so ma tu fa tu va ta tu ma futa tu le ne vango le fefi io o le fefi ia o le fefi ia manuia o le ngona ta tu por kalame a fefi manuia it's a good evening good evening ladies and gentlemen ya wa vol fa funga tatu tu ya mana tu lo o ma wa lunga le anga le fa sol tatu tu i so se fali te tas ma so se mauta ma so se lawa
Fea lava o e maunga mai ni tātou polkalame ni nevaenga le fefi. Mai lava le tumtumunga o te aroa se yo o aile. Ai tu saute o te aroa. Mahalo, mahalo, fafutai lava le mafuta mai ni nevaenga le fefi. Walto, telo ta tui la loi ni Plymouth, Palmerston North, Hastings, Dunedin, ia Kalaistete. E mafuta mai lava nei o tātou tu a matua. I temi fapenei, ia fefi fapenei wa le ua a maka unga mahea. E atu le ninga fo i e, alo sumpa le autelavou, sumpa se whala potipotonga, ia a o se savalinga fo i a tinam tinam atua, ia o sina whamalo stino, a lea kalapu, male kalapu. Pei o le vahenga le nae, whafifi ina ili loto, ne vahenga le fefi. O wa ngā ima in tono le tato le iti o nei. Ia fatu a mahe a fo i nei whamasui sui o le fefi. Ae o vavai e kunga, ae. O la e kumu kumu mai paka fo i a le Auckland Council. Sau wala kwa wala fapia. Oh, isale. Ese malo proud. Ese malo o fie fia o wawai etu. Sau wali mai ni tina, mani tama. Ioe, ala vidi vidi angele wila al whanau. Ioe, ia ai mese fo ili tak tak yatu o whanau witi. Ia po nisi fo ila tu tak ifau ma whanga fau vui. Ia sau wali ai la wana tele. Fau ngai a tatou paka ese ese. Ia pe ona alwe ia tatou seleni. Ma tatou seleni umalama. Ia le fa foi foi ina o paka il fa le ina ya pe foi ona yese a se tasi o paka le sa tala ina vai aso talu tu nei i nei a matou i a Auckland South i saute au kilani ya le foi sa tala ni se o paka la po po lava ya ole ma fa fa un lava i tato te ta i foi o lo a no foi no foa fa i tu malombi tu no ina ia ta pena loto i fa lenei ia ua foʻi se faamalosetino fanau me taaalo ai ma faaaogā foʻi lea ua o le tele o fale a le mālō loo nofoia le tatou o tuduu po o fale foʻi tumaoti ia e vaitiiti a ia nei malae leaga foʻi e laiti spaces foʻi e taaalo ai fanau ia pe fai foʻi siga toleniga a le fanau a o le tāua lana o tatou paka ia Auckland Council ma ya o sawang yo va vai pula va o ya shot manga ya la fu i va vai tu fa nga ma le tau e manga yer ka ko nga i fa nga o wa ya nga ye nge lo le o fa fa tu fa la la vi tu mu tu mai lo ma fa le ton mai ma le paka ai o no ja tu le nga i fa nga ya te talo a ya a le po maten ma malu ja tu tu ya o fa nga na le ntom fai na halua ta tu se le ni paka na wa e a wae olae olae fu fu fu ile le ila toe ile lau lau o fai unga ya ele le yo mai fa fu fa nau fai ta longa fai sin exercise ya mo doya nga in mo te malau ya o vai nga na ta ua ya o o fi fi ya pio no ta ua mo te mi fa pe nei mai le wa ma na va nga rue nga to tele po le lima o no ya nga ino fai sin fa sin a team la kala ka ngi voile ya alwangi lor swimming pool le si vai nga oh sorry malo five day faftai va ai a fai o la una tata longo a mo ila tou i o la lampa pa au i otara otara 274 ya po tau la tan fo i pa to to o tau e ai se tasio o te manga i ai o si timle a se taimi o luma no a fio mai leo le sunga e Eu sei a domna te fai lo fo ile fa moi moi. E winga ile i sia fo i moi mitinga. O le timle a se asia au na ilo anto tele i tu anto i stamiki road e mawhai o na sifulu ta lama on tupu ia membership SSS te sign up ai e mawhai o nga e whaafua i singa vasenga wai masangi whai lako vasenga boxing e mawhai voi na e whaafua i masingi tu lo whaafunga lea tunu ia ma mesi si e mawhai voi o na e whaunga aina le sona tamma fui le potu vevela e au ngā e alu ai le afu ia e au ngā mo le tino ia a umia tōres fun minute a wangi over ke isi si ua mua i kongol fale nea kama i poku la pole sona e ye fo i ia tapu malulu vai malulu fo i e fe so ani mo maso le tino ia le ngā so longa o le blood flow ia le wa mata ona io e ia ia mangai fo mai ngai ia a fai fo i te mana umia se fe so ani tau le soi fua malolo ina o lo matala le tato local doctors i Otara ioe local doctors i Otara 274 247 awala
vai vai manga i ole sina fasinga ngana le na le wa ene i a matou o tara a feilu nei tau sa ili ya se fo mai ya po o singa siaki fo i fa fo mai wa wa te lo telefo i na po ia ya mi a dati o tunu i mai o le tino ya fatalo fatu ah no money lo uso fatalo fa fatail mafuta mai uso nei vai ngole fiafi ia kama se a fai o nai te ngai o tawa a e ngai e tuwa ilfo mai nga local doctors ia e afe te fata alofa la se uso no mani io e ia afe a fata alofa a lava singa nga vai a kama luka la vui lil malitewi ku wange iai io e o lewisu ya no mani e no mania e lei se kupe ia malole tautua malo fo il mafuto mani neva ngole fia fiuso malole on sai fia mangalu nga lofa atu tato loko doctors le nei fia fi malole tautua ia peo no taua le mamalu tato watudu taua le fa malostino taua loso i fua maloloina io e a ale ngatai vai ane ai nga singa sa vali vali le fiafi what do mean le wa mata fo yon foto ai mai ya tau malulu tau la ka ko wa nga e kwa le winter ya wa va vi fo yon fisu ya el time ya in the never angle fiafi e molile fa malo malo fo ile on sa ife o manga nga ya pe ona ile ne yaso ole as to feel nei aso fitu me lo wa fe lo se fulu maleono ole fanta fiti o fe o manga nga never yaso Tau tonga tato Paul Kalamen neva ngole fiafi, tau fayatu nisi o tato pespesenga ia. Ama e aloa, ia na se mai lea se ta penanga. Olo ta oto, ia se tasi o tato fatantal noanga. Ma se tato malo fa alolungi o le nei fiafi, ia peyo na iai le fionga le peristene, o le au fusu o tato utru. Ia lea sa ta pena, ia malifufuanga, malifak moe moe le ua mai a. Sa manu malo ai nisi o au walu matama fanau, ini pini auro. Ia, taimi la o iluma se afa le valu le nei fiafi ia fa nga solo le tatou Paul Kalame ia nisi o tatou malo fa alolugia le nei fiafi ma afuta mai fai mai lo uso ia junior vai lua le nei fiafi sa moa ia sola ioe sa moa ere ma ia sa moa ia sola ele ia ian kavali ele ia i foi hang sposius Ele é iPhone. Ele é em Samsung. É a Kaku. É mais junior.

0: Ta longa Samoa, mali tato freestyler Samoa le na ya nisi fo yo fatu fatunga mali e anga ya na yo tato alo mta ma fana po ta mali fo yo tato otono ya lo o ngafa mali favor fatu fatu yo e ya ona fiti e o fatunga ya mai se foi ya le tustu singa ese male mata ngofi a fa longo longo le ya ele ma li e male malu a mai se foi le ya hanga foi o fatu fatunga ya pe ona tau mo fai mai foi ya dato freestyler le na sa mo fai lo mai foi nei ta longa sa ma sa nia le dato tunu ya ina foi vai tau o so i fuanga ya ai nga mo le tu pulanga foi le nei vai tau ya mai se foi la tau o lo i tu tonu o fa anga tama i se ya e au nga yo e o fatunga ya me se foi ya vivi inga pe ona ye ta longa i nasu yo e wa wa is is e foi mane va hai tau ya me se foi tatu savalinga le neva hai tau wa o te le swinga ya atau ele tau fa ilo tu langa nei a tatu va va ai nei foi i le ta o tonga tu la fono is is ya me se ta longa ta tangroi ta longa fa a feleti ya wa ye ya tu tu unga foi mo le malosi fa tama itai malosi wali ya me se foi tu pa wa fua fua te tau, ia o e o fua i meo o vai e tau mawhaina, ia me se fua la au e whaonga heina, e lea tangata ma lea tangata, ua te lea, ia vahenga wa ieile si tianga, o su isu enga te itasi, ia peifo i ona silifia, a fai o le fusuanga, por so te tapulen, ia e hei fua i o la tau, tu la fono wha ta oto, ia awa fua i le au si heina, e lea tama ma lea teine o tūlanga esese, o mai tu tau a feleti, ia o fa pena fo mo ta o tu la fono e de ta wa na a savalia a wa ne i sa si ta ga tu ta si e ye i se ta si o li i sa wa sa wa le wa va va ye tu te pa ta la i ile la lo langi o le sunga ya gout gout o ta ga ta le o lo mo mo e mai au se ta lia sa ye se ta si o pepa fam ta langa sa fa ali e fo i e ni si o tu si ta la ya ili la lo langi wa longo longo a ta la ta ga ta le nei o na pe fo linga mai o ia le nei o ye le tau matenga le to tele o ia le nei o le a mafai o na o na ia au sia ni si o matatia na fa tuina le sunga ya Usain Bolt ia pe ona e le te le o tausanga ia i le tulanga tau momoe pe fo i ona silfia tatu o tunu o Usain Bolt da ia tau lo Usain Bolt o tangata o le o tangata o talunga mai se lau mita salo o le temi vave Usain Bolt sa ia o le iva decima le limba se kone la si ai le lenga o le serau mita. Ta oto mai le lua serau mita o le sunga ia Usain Bolt. Sa au si ina se temi matati, a fatu ina se matati a lalangi. Se fulu iva tesi male se fulu male iva. Oi se fulu iva tesi tasi iva. Luna winga, se fulu iva se kone. Ia le sawa sawa. E mawhai ei ona momo e dangata nenei o Usain Bolt. Ae, o se tasi la lea o tala a ave wa tuu fo ile le tuu faa solo fo inisio pepa faa mtalanga. O le sunga le neia gout. Sa whanau i le luafi marifitu, mai au se talia. O le sunga ia gout. O na tala anga, po ona tua a, o mai south Sudanese. Ia, ole o ana ta alunga fo ila hie tau avea. Ole se lau mita, ma le se lau mita. E o nga tasi lava, ma le sunga ya Usain Bolt. Wa ofo fungia nisio matati a faa vao mahalo o faa tuwa tanga tala nei o gout. Ma ua yei fo ile tau matenga. Ole sunga ya gout. E ono mafai ona ia breaking al record. Pole world record. O lo ili temi nei. A mese ale lua se lau mita. Lua se lau mita, ya le ua fatulanga. Ua mawhai e le tangata le neo gout. O na ia momo e ina le lua se lau mita. I le lua se fulu around, roughly. Ya tula lata i le lua se fulu se kone. O lono inga, tau mawhai pea e tau sisia i tole ninga. Ya me se fo i mea ai. Ya ma le tau sisi lava i le i le malosi fa le tino. Ia me se foi, ia fesosoan ia fai a onga ma ilato. Ia ono mawhai ona ausia. ta fa lia la le fina ngalo le sunga ya Usain Bolt ya i tu sai fo i ma fesilingia fo i e tu sitala au sitalia le sunga ya Usain Bolt e tu sai masona fina, fina ngalo i le sunga ya le sunga le ya gout fai mai le saunanga Usain Bolt a fai ai tamo fai pea gout e usita ia fautuanga fai a onga ia e mafai ona ia ausia fai os fautuanga fo ile le pe folinga mai a wai o le sunga ia gout e ia ilu mele na pe fo ona amata mai fo ile sunga ia gout o ile sunga ia Usain Bolt a taula lata loa ili tingi pe wa fo ile le si ile li mai lunga pe wa e e ma va hanga fa pena tu lo va fonga ngala tu ai on fa tu ngana sunga ya pau Usain Bolt na ave ele tu si tala a fai ai ona tau si si a bea fa tu nga fa ya onga e ono ma fai ona ia a ausia le matatia pe ma fai fo ona ia breaking on record le o le lua sela mita io ia ta sol o la ta ia talo talo e ma fai te le ona tatu ma fai ele luma na i io a dato fa lo ngo tu lo fa pe mai ia o le sui o sa mo le a ua ia ma fai ona mo e ina le lua sera mita e le lua se fulu se kone a wala dato una la ia e ta ua vai ngai fai malu i tau mo fa nau tupulanga telavo o lo o i to tonu a onga me se foi le soifo tupu tupua e i ta alonga i se e fai malu i tau ia wafo ile lato so i fuata alo. Tato se atu fazalongo fa business in nei mail ACC, wafo si fia tato turu, ia ona tam fai mai leo le sunga ia DJ Noise, nisi o fafi fianga nei vai ngole fiafi.
1: Tule, e ka anu furi e fai ungol vai aso?
2: Aya, buai, hango umai so. Le leila, manguia ka anu,
1: ai fai se un. Se falo mo mor kingo e mo mio ele son fu.
2: E a fia ma isi, pe a elevea, ma lea ma faio na e fainga luenga, e maua famatalanga atoa i le acc.co.nz.
3: E eisa isi o de tau a inga e faa persona leo. Pe faa perfo i. Faa mata e avea le tale i i, ma le tane maasani e tau fia i latou, ma le faio latou mea maasani ai. E tatau ona latou e faisu enga o le tale, a nga i le cofftest.co.nz. Paile su enga o le tale, ma faa iloa ili fuo mai, cofftest.co.nz. E le aise tatongi. Fuala au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga li leo fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited.

o lele i tu. Tala noa i le i tau whaalu, mtupi whaalu, o le tangata lawe i e tō tasi i le masina. Pe a male, tino fo i lele, wai a o average po numeo i te tu i nātu. E, le o tau wha i e fo i lele, tātou le, le, e le lei e whaatu la ngana o le paketi. Ia o le sei mingi, o le se whalaua, wai se a se a alu i lunga fi a afe ma o ntupu le masina. Ai, i le tangata i e tō tasi tono au kilani, e sila sila e tu la ngana tupi whaalu. Ile tolu afe ili maselau a nga ile lima afe ile tangata tu utasi itono le masina masalo ole taiminei ole tupe alu mawalunga lava e te tau na faa alu mai ole tasi nei o vaenga e te tau pe ona faa tino o rent po o tutongina fali no no no fuai o le tasi potu moe fatu langa il fase la unos futala anga ile ono se la ulimas futala ile vayaso ya o nga ingu mela fatu ope tope lana ya watsil fear dato tunu o le vent po o le nofo fale nofo tutongi fale ilona fatu langa na o le lua potu moe o e tilo anga ile ono se la ulua se fulu il fitu se la ulimas fulu ile vayaso tunu o kilani Yoe. O ina o se ata vai ele na tilo tilo foi ele ia tato masalo figures ia po no merit to ina tu o fale foi to a private i lunga o le tulanga fa afeta winga ia pe ona i foi no mer ia fai asina ta un ata lo no winga a fai average le lupo tu moile to na okila ni lo ono se la lo se folu anga ele fitu se la uli mas folu ile vai aso ia ma fo fo onela lua o ile tol potu moi, le fa potu moi, le lima potu moi, le ono potu moi. E si isi ia ia le tau. Ia me se foi, le fua fua te tau i lea pito nuu, ma lea pito nuu. E fua fua apo fia lava o iai ia o alala mpapa au ili tatu o tunu. Ia o ngai mahenga lana. O to tonu ia as a single person, po se tangata to tasi tonu au kilani, average monthly breakdown. O tono le masina ia ma o se ata fa taita o se ata fa taita i fu ilele ia i me to tongi le vayaso ia ele ta o fa ia ia nisi au au pili ma nisi au fo fo angalo fa tino tangata to tasi tono au kilani o se ata fa taita o le vente alu le masina pe a o le lua afe anga ile lua afe varselau tangata le to tasi lo nongo winga o le tiro tilo tasi potu moe tono au kilani o lau fa tau o le whaatau vo ile groceries shopping ia po o whaatau mo le fale po le kapoti po le mukuka lima selau ile iwa selau tala ile masina o le femalanga inga po o tau o femalanga inga lo no winga ale o le pensini o le suahau ia po o se pasi po o se taxi upa o tau whaatata selau lima sefutu tala do selau masina e alwai o le paua ma le internet ia tilo ana i se lau limas futala i le lua se lau limas futala i le masina ia manai extra fu ila alia manisi mea whaapopunga fu ie via peo o lau kofe le masangi whaakaulisid ma le pamu le la tane lo falfinga luenga po lo fali ia po lau McDonald le drive through wa ilaku laku wa ilafi efike ia leo le whaaka li manisi kiwa silo makua le kaleve ilingi fu ilili ai nganga e pasi mai le McDonald e afelo drive through o ngai tau whaata itai fu ila nea mo vahenga na po extra cost e whaapopo tolu se lau leono se lau tala ilva yaso Ia, ia, onai ata-ata nā, po onai whaateita inga fui, mō le sile sila lea tunu, i le tūlanga wei e le taunta. Ua ia i le taunta o le seifuanga, te tonu lava ia o ni sila, ia po o i neifo i au kilani, ia onai ata wa ia nā. E fuafua na ia ilau whaatetaunga, i le whaiunga fwe le neva yaso o tātou wa ngai atuai, i le whaamana tuina o le tāhua na i o tātou tina, i to tonu o tātou ainga. E le whaapela atang o tātou i fonga, e ke ale wale isi mea lo whakinga, le hai tātou. Ma nai a, ia atapina, e le tau tuli tuli fo i ala seleni, ioi. A fai fo i a ente ala poa, e luaku, fo folu le se vai tuai fo i ala matua. Ai, vai, vai, vai, ilu mangai a. Ia piki koe la kufo i koe kafi kafi le pefu ole O langa atu fo i lele tuspa ia Ele tue fa ngahangi ngat kuspa ia Ehe vai vai ai Ia vai ili maa ngai si nga mea lofa Ia pete ala po fo i ai E vele ili fatu anga lumatua I langa fa ko anga vo i lele funga la auma I luma au le fale Ia vai ili maa ngai Ele tau tulia fo i la
Ya ina selendi. Ai a fai foi o mo wasi no selendi. Ya ave sino mo kue fa breakfast. Sino mo kue fa breakfast. Yo, a tau o fia pe a mo wa tau ta McDonald. Ma ile ma ngai. Ale ma ngai o le kau o le McDonald. Ile nei foi vai tau. Ya le na. Pau ale me tau ia maua le mafutanga.

0: se o ma o mu mu mu kula ki ngol
1: mu mu mu
2: e wa fa ra ma ba be o
3: e
1: Women.
3: Oi.
1: La kuru ta dia lo vesidu mangunga lunga bainga.
3: Iya sana mai.
1: Iya. Mata fua, mafua, OVP. Ole tali ala ufasidi ole o.
0: Ia tawa.
1: Ae faa popo le o inu mela uma. Ma waili faa popo tire ai. Ae faa te lea foi le o iso senu mela e o le faa yunga le laulang. E o.
3: Sorry, le ae sore tu mawarungu mela ranga faa popo. A ofa popo a ofa popo tasi o tas. Se bangan bangan au fa tele. Ha?
1: Se fugu tu tu o le tasi no o te fu. O le winga na lo tava.
3: E.
1: Ma le luo ma to bu a go an. E.
3: Mm, kraftai, kraftai, telefono.
0: Olei lau.
3: Ari mapsuwa. Le meio wa o sta longa fo me le re o mo me va ala pala pa hoi.
0: Ah.
3: O me ta alo winga sa ye ya so ya re mo tu fa va ya pala.
0: Ya. Na pi ho le pi ka va va ku langa ye la pala pa. Chulu lo ye mare mare la u mare ya. Ya ru la gori ti kai ya. Ngo le ku e a o vi so mare ki ya pa ho ngai. Kui kui hu ngare ku pile ni ne ngare. Ya ku ku ro ngare ku ku ngare ku. I pe ale le ke mai ro. Ai la fa ile afi ran ka wala ka wala ta. Ai le ora she la ya ku. Ile me ore la ku ku ma ga ma le asu le afi ye.
3: A ro pe ile ta yo ro fa i ya wala ngo ya ni ngo ngo ngo ngi we fa u le wala fa u ye. Kasi la feng kusi la kala.
0: Kasi la feng mamma wa
3: shimono. Kasi la ngawi ko leide. Ya sana mai.
1: O ai ile si ampini mua mua ile snuka. Ile la rolang.
3: Sampini mua mua snuka. Fatalofa tutu yalmu. Mana tua ia aso lama kipi o tolo ngā sisi whao ngā iei suru afi au lama o isi mea sa whai o le tama o le tumu e wha tau mauai se eleni
0: e o kumu mwa o kumu kapie
3: o la le mele tau tumu ki le mama lama la mele
0: o me kumu le kumu o me o ti o le fukunga
3: o ok
0: o e fukunga le ngairunga ia
3: wha tau
0: le po i ngamalo ma o mele kumu pa o e fukunga chika ko kumu kapie
3: o
0: ia pe o ka mai ro la fa fa wa ko ia pe ia ko ku ka la ku ku ka e o ko la mo ma
3: ia fo la la u fa mo bel sa fa lo la va lo yesu yo tele man tu ale ale fa fta i lu afta ia tu tu el mu ia le la ma ma ma ia ia la le ma i fa bia la i ka ma ma ma
1: ia ka lo ka lo ko io ku ka ka la
3: i Talonga la ngai ya unga atar vui tuol ta e vui ta.
1: Omela ba kangi ko pai. Vai. Ta hoi mo mo so hoi ya au kala mo.
3: I.
1: Ua ta ka mo mo. Vai ko lu ya mo mo ku ga hoi le le fa mo.
3: O mo popo vui e fa la ngai.
0: La hoi ti e ku ga fa mo ari.
3: I.
0: E o vai o ma ko di hoi sa ka ya au hi ya.
3: Mm.
0: Ahora ko mo ya a ro mo ma la Mana pu pu ga ga ku el fo fa ba fo bo a la bo so ke pu pu le mo fo bo ka la ali ala ba de a pu la ru si la bi
3: oh
0: ya vi fo mo le ri ya el ku fa ba ngo li ma pa ma ura fo mo el pu ru
1: ay ya o ki sa ba le ku ga ka
3: i
1: o ko pi ko ka
3: mm
1: o ka ko la ki pi
3: io
1: pa ga ki ya lo mo lo ba pu i o e fio kuria o lebo. Pa ho la kule le alo va mo kula.
3: Mm.
1: Ai le bo la e wa ko a mo no pa. Au ke mo.
3: Mm. Pa stai. Pa taro va di stato va lau.
4: Ya lo fo.
3: Na no si fo. Sam.
4: Alo si fo.
3: Ya, si fo mo
4: bien. Yo lo ki ka le ku si dia. E winga

0: Ida.
1: Ida snuka. Ako ako kalle la e ponga. Ela ka bagi ki lu pun buka usanga wo de lole wo.
2: Ano mo ayo mi.
1: Ei.

ia sili me tas pokalami olea to inga fare itu sa masa ni fa nga e konsiti yesoi ah inga fare itu sa masa ni fa nga e konsiti yesola elan fai ona e mawai tupi ah su e tupi

0: wale ngoto pere te kerulam. Lea sa we, sa ka amiu wa ka kui. Ito le ikula ngo sa ka.
1: Aftai. Ya. Ole o te al tolu. Tolu minute, o ilima minute, te al tolu. Ya wa ila ngona la fa muta mai fo ita to maftanga ni ta yao aviata.
2: Wa wole, wa wole se sidia spo igo.
1: Oi.
2: Amo we we o.
1: Ola al sidia mai fo.
2: Wole fondo.
1: La al sidia mai fo.
2: Kuda ka wo e. Patalo e. O abi fo.
1: Oi. Mai fo no la garo sidia.
2: O upo e lua sinia na tā ua ma tā tele ni tā ngāle tā tālo ni tā mua. Asa mua,
1: i. O ala upo ngai lua ria vieta?
2: O whakata i a, vale.
1: I.
2: Vale, mako se. E tā o pepe.
1: O la tari ni, vale fon?
2: Ia o la utani. Le fa fetai ma le vi inga. Fetai ma le vi. O le fa fetai ma le vi inga. Le fa fetai mo Yesu. Ta tau. E se o upese.
1: Yo koi.
2: I se ko lua va e pa.
1: Pere ma le. O
2: ma le vi inga. Tai. Na si le fia po ma le ope. Pop Mali.
1: Yeah, Pop Mali. Thanks and praise to the Lord.
2: And we'll be all
1: right. Wow, yes, I'm all right. Olu kalo la pop mari por kalo sa bon ki fe mi. Ngai sa grof shit.
2: Wow, yes, I'm okay, Lord. Ole vi iba, ole pa kai. Baga o min pa. Kai.
1: Ayali, ayali, ma onga ma fa mo yanga ma
2: ei le vi inga
1: vi inga ya mana ya
2: lo le li
1: ya fa yu meta to aviata emo o bibi oi
2: oba oba ka
1: ya ya ma di ye so ka lu ye e fo shi ko ai Mangui ala shocking ah, mangui aku ala ya shocking ai ku ai nga.
2: Mangui ala shocking ah.
1: Eh, ya umi ta tu.
2: Dia, wei foi. Play for do. Ya, ka tu wei bila se yu. Wei ska ku wei ya, wei ya. Dai. Ya. Ya ve ya ge kula. El kogu le bua. Wo wei fo i si u yeli. La ua ua blanca, la u suga fo i se gai. Ka ia dia wole pule gar kou li kio. O bako a fea pile bako sa bako. Fafu ka ima se fa balo fo i. Usa i mole. Kou, kau kua i la kou. Es kou gule ua. Logo fa ki kui la voli fa fo mua bai sa mua. So se ka fa mua bai aile kou. A ua blanca. Ya. Pele sa baku kala pa baku ya pele le ku. Ko peso ku balo si te wale. Kau ku igor ka ko. Ya, ya la la voy. Ka ku la baku daka. Ay, bawa po ifa balo longa. Ki go mal baku. Fa bawa la lo foro baku ka daka. Ay, fo yu. Ye se upu. Sala. Ya la voy ka ku. Baku kaka. Ika yi go sol. Ya upu ale aku gue foko al kau kaya. Se la ga ku ya ba se foge. Pa foko foko ba yo le kaku ku bu. A su aku wai ba lu e ga pa mo e ho sala se ga ga. U sai mo i mo le. Pa si go ga le wo ba ga le kio e ba se ba ku ka ga. Ba ku aku ga ku la ba e ba ga lo se leo. Ba se a wo ga ka. Ya sa ba ko pula fa ba guya po ile ko ya u so ge ya ba sele pa ko ko ba sa bo
1: tai
2: ta ju pa a ko ka wa wa e fa ko fa ye o ye ba ba za ka bi ka ba yo ga ka ka a ko te ba wa ya ile ge ku la ma ko fu fa ma gu ya fo ya tu ai il ya lo ko ga ki ga wa mo le la ko sa a ba gu ya ke le le tu ya ba se fo ile ma yu ga le ge ba ya so ya ya ile ga le le tu ka ko e fe lo ai le ku la fa ma gu ya le tu ya lo fa a se fo
1: fa ftai to fa so i fo ma nu ya fo ile ba ya so fa ma nu ya tu le sa ti da Yeah. Fasi fo emo. Vai lo fa funu ya o sei folau a fele aliva ri le talo sio fa fta ya tu mafta mai lita ya o fa manuele li fa pe fu ya mari i wa fa ma va ya tu ya ile ngan le yule tu ya i fu lo na ngan pa ye martia ilo tu sui fu so ma to ola pa yu tatu lu ya na wa na watu wa viata tatu maftanga na ilita yao ya tatu tuwe fela ifoi na kule lofa liri ita itailo tutuifua mtu matu wola ili asusaha mfonei awi ili atuwa lona viinga